0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Come on!
0: Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin, Lejon, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio. Sikat!
4: Philippine Standard Time, it is now 9:02 at narito ang ating Dream Balita. Gumuho at napinsala ang ilang gusali, silid aralan at iba pang pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Mindanao matapos ang tumama na magnitude na 7.8 na lindol sa karagatan malapit sa Sarangani nitong June 8. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar habang pinapakilos ng mga ahensya ng gobyerno ang disaster response at relief operations. Pansamantalang sinuspindi rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon sa General Santos City Airport habang isinasagawa ang mga inspeksyon kasunod ng lindol at tsunami warning. May mga ulat din na napinsala ang mga gusali sa General Santos City at Davao del Sur. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream.

Dream Sounds Better With You. Philippine Standard Time, it is now 9:25 and oras na para sa ating Dream Horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. May desisyon o hakbang na kailangan pag-isipan ng mabuti sa araw na ito. Huwag magpadalos-dalos sa iyong pagpapasya. Humingi ng payo o suwestiyon sa mga kaanak para walang pagsisihan balang araw. Lucky numbers mo for today is 8, 15, 29, 40 at ang color of the day ay pink. Sa zodiac sign naman ni Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawan sa isang kaibigan. Maaaring babae ang sanhi ng pag-aaway ninyo. Nakakaloka. Lucky numbers mo for today is 2, 10, 18, 37 at ang color of the day ay indigo. Sa zodiac sign naman na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Ang tunay na kaibigan ay sa kagipitan nakikilala. Naayon para iwasan ang kaibigan sa turing lamang. Lucky numbers mo for today is 8, 16, 19, 30 at ang color of the day ay dollar green. Sa mga zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Maayos ang takbo ng mga gawain. May swerte ang negosyo, walang magiging problema sa tahanan. Lucky numbers mo for today, Virgo ay 5, 13, 22, 26 at the color of the day ay lilac. Sa zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Magiging maswerte ang araw na ito, abay sana all. Magsisimula ang pagbabago sa buhay mo. Lucky numbers mo for today is 15, 23, 37, 40 at ang color of the day ay fuchsia pink. Dream Cadas, yan ang unang pangkat o first batch ng ating Dream Horoscope. Abangan ang pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Cadas.

Philippine Standard Time at 9:55 at oras na para sa ating pangalawang pangkat or second batch ng ating Dream Horoscope at sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. May papakita ang kakayahan kung nanaisin, tataglayin ang kahinaan ng pag-iisip. Naku naman. Lucky numbers mo for today is 6, 18, 22, 27. At ang color of the day ay purple. Sa zodiac sign na Sagittarius naman, pinanganak November 23 hanggang December 21, maging mahinahon lang. Huwag hayang uminit ang ulo. Naku pa naman, pati ba naman mainit ang ulo? Mabubuksan ang magandang pagkakataon para sa iyo. Lucky numbers mo for today is 1, 10, 19, 36 at ang color of today ay peach. Sa zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Angkop ang pagpapayaman ng katalinuhan at karanasan. Ang mga gintong aral sa buhay ay magagamit ngayon. Lucky numbers mo for today is 1, 16, 17, 35 at ang color of today ay beige. Sa mga zodiac sign naman na Aquarius, pinanganak February 20 hanggang January 23 hanggang February 18. Lawakan ng pag-unawa at matutong magpaubaya. Baka naman paubaya mo sa kanya, Charis. Maluludas ang suliranin. Lucky numbers mo for today is 11, 13, 25, 17 at ang color of the day ay magenta. Sa mga zodiac sign naman na Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Magiging balisa sa buong maghapon. Ito ay dahil sa isang mabigat na problema. Lucky numbers mo for today, Pisces ay 10, 24, 35, 44 at ang color of the day ay red-orange. Sa mga zodiac sign naman na mga Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Magiging magulo ang araw na ito. May magaganap na pagtatalo sa mga kasamahan sa gawain. Lucky numbers mo for today is 8, 13, 24, 39 at 41 at ang color of the day ay same din, purple, gaya ng Scorpio. Last but not the least, zodiac sign na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. May pagwawalang bahala ang araw na ito. May ilang mararamdamang hindi ka nais-nais. Mag-ingat at ang lucky numbers mo for today is 4, 15, 32, 42 at ang color of the day ay opal. Dream Cadence, ito ay patnubay lamang sa gabay at patnubay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Cadence.

Nakina. Hindi mo tinitinda. Ayan, and back to school na. Naku, nakakamiss talaga dyan sa San Fernando yung mga students. Tapos alam mo ba, yung pinaka naming nakakamiss talaga pag back to school is yung mga paninda. Doon ako natetengga dun sa mga paninda. Ang dami lang niya. Ang sarap lang siya matano. Ang sarap

Dreamcat. Because I had like a Dreamcat, time check Dreamcat as it is now. 10:53. It's 7 minutes to go at mag-alas 11. And ako, magpa-final hour stretch na tayo. But before anything else, meron nag-DM sa akin, sabi niya, Ate Jersey, ano ba opinion mo para sa Sangyawan? Yeah, right, sa Sangyawan, no, ang dami. There's many positive, pero meron din negative. Gusto mo bang pag-usapan yun? Mamaya na, baka mag-backlash tayo dito. Anyways, ano yun? So, ang ganda naman ng ano, ang ganda naman ng area, no? I did not expect na ganun pala siya kalawak, diba? Haluag yan masyado. And actually, Dakupan Space, no? Dakupan Space, open space pa. If ever we mag-perform, ganyan. Parang, nakaka-feel like Baluan Hiyang area. Yes, familiar. But yun lang, nagkaroon lang ako ng konting negative when it comes dun sa ano. So, mag-sakmat ba natin yun? Ayoko na, baka mabackrush talaga ako, nakakaloka. Well, since na-open naman natin, maya-maya lang, dapat naka-tune in kayo at pag-usapan natin mamaya for the final hour stretch of our program. So, make sure na naka-tune in kayo. And for my next song, here is Marry You by Bruno Mars, only here at 104.7 Dreamer Radio Sikat.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Better with you still listening to 104.7 Dream Radio. Well, of course, kasama pa rin si Ate Jersey. And time check, it is now 11:19 in the morning. Good luck sa init ng panahon. Pabago-bago na siya ngayon. Pero grabe naman yung naging stable ng ilang months sa sobrang init. Nakakaloka, hindi ko kinaya yon ha. Grabe talaga. Kahit na andyan ka lang sa sala niya, sobrang init. Nakakaloka. But anyways, ayan niya. Yun, nabitin ko kayo regarding dun sa...

dami pang mga fresh artists na pupunta, di ba? Pupunta doon. Well, yun yung mga positive sides aside lang dun sa area. Ang ganda nilang area, in fairness, as in, hindi ko talaga siya inakala na sobrang lawak pala niya, guys. As in, sobrang lawak niya. At

gano'n. Pero, pagiging fair lang naman, no? Kung hindi niya sila maaanuhan, bigyan niya sila ng parang permit na afford nila, di ba? Kasi artists naman at small businesses, we

Especially sa mga new artists ngayon. Shoutout dun sa mga new artists na makikita natin. Of course, huwag nang mahiya at mag-check online. Especially on our official Facebook fan page. Sa mga gusto bumili ng ticket para sa upcoming event ng 3M Entertainment Production and Events. Catch by Earl Agustin, Peter Karma,

very heart-kinded person. Sa mga gustong tumulong, the Philippine Red Cross ay nananatiling naka-full alert at handang palawakin ang kanilang pagdugon sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan or pambansang ahensya at mga humanitarian partners. So sa may mga kilala dyan na willing tumulong na kahit ano, meron po tayong parang emergency fund campaign and pwedeng-pwede po tayong tumulong. And nandyan po yung Philippine Red Cross para dun sa mga naapektuhan dun sa Lindol kahapon. Yes, it's one of the big and na record na, siguro sa Philippine history na 7.8 magnitude no na Lindol. And I know for sure sa mga kababayan natin dyan, kapit tayo at huwag tayo mawala ng pag-asa, alright? May mga tutulong sa atin, and I know for sure meron na, meron ding mag-aabot ng kamay para sa mga taong naapektuhan dun sa Lindol. And kung meron man kayong alam, no, huwag kayong mag-hesitate tumulong, diba? And yun, andyan yung Philippine Red Cross, meron silang fundraising or fund campaign for those na naapektuhan ng earthquake kahapon sa Davao, sa Mindanao. Alright? So, yes guys, tulong-tulong tayo para sa mga kababayan natin, Filipino. Ayan, thank you so much. And leaving you with a quote saying, when life is difficult, remember there are those

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio, Sikat!
5: Philippine Standard Time, it is now 12:02 with narito ang ating Dream Balita. Dalawang student-athletes ng Ateneo Men's Basketball Team ang pumanaw matapos malunod sa isang team-building activity sa Dipaculao, Aurora ngayong June 8. Kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang insidente at kinilala ang mga nasawi na sina Rene, Clert, Bater, Bonya at Divine Adeli. Sa opisyal na pahayag ng pamantasan, ipinaabot nito ng matinding kalungkutan at pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, kakampi, coaches at iba pang naulila ng dalawang atleta. Dagdag pa ang universidad, patuloy nilang ipagdarasal ang kapayapaan ng mga nasawi at ang lakas ng loob ng mga naiwan. Ang

basketball kung saan kilala ang dalawang atleta bilang masisipag at dedikadong manlalaro. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali, Dream Kada.

umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang. Sige, ah.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang kasa sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust, Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio Time. It is now 3:25.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Road tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

The city's best FM station. This is 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, mga Dream Kadas, alas 5:49 na. Ayan. Kumusta naman yung mga kakapasok lang dyan, tulad ko? Grabe, hindi ako makalakad kanina actually. It took me like 4 hours na ibabad ang aking isang paa sa sobrang lamig na ice. Ganyan talaga pag tumatanda ka na. Marami na mga nararamdaman. Buti nakapasok pa ako ngayong araw, no? Okay, di naman sa pag-ano. Kinaya ko talaga para sa inyong lahat, mga Dream Kadas. Kailangan kong bumangon. Ah, para kanino ka bumabangon? Para sa inyo, Dream Kadas. Gusto ko lang naman mag-on-air. Okay, so, syempre, I'll make up for the time na na-late ako. So, I'll be with you till 8 p.m. Don't you worry, dahil kompleto pa rin ang ating mga daily segments dito sa Dream Jams. Dariyan ang Today in History, Blast from the Past, ang ating Dream Buzz, mga trending na balita online at headliners. At nandyan din ang detalyadong Dream Balita. Okay? So, if I were you, I'm gonna spend the early evening while you're driving with Dream Radio. You got Kuya Elmer till 8 p.m. Alright, mga Dream Kadas, and napapakinggan din tayo over 99.9 Dream Radio or Mock City, and ang ating live stream worldwide naman ay sa dreamradiotacloban.weebly.com. Well, syempre, I'll be playing to you your favorite hits, the hottest hits of today, at marami pa. Kaya dito lang tayo sa Dream Jams. Well, simulan na natin ang ating programa with our first batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online at mga headliners inyong mapapakinggan on air. Okay, listen up, listen close. Naririto. Ang ating mga headliners sa Dream Buzz. Alright. Work from home arrangement sa Senado. Sa Senado? Sa June 10 to 11. Okay, nagpatupad si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ng work from home arrangement para sa lahat ng Senate Secretariat at Senate proper employees sa Miyerkules at Huwebes, June 10 at 11, kasunod ito ng intelligence information ng National Bureau of Investigation na mayroong umanong potential security threat sa Senado. Grabe nang nangyayari dyan sa Senado, no? Grabe. String pa ni Nick Makino. Okay, buzz number two. Sa entertainment tayo. Thank you, next. Hiwalay na ang American singer-songwriter na si Ariana Grande at actor-singer na si Ethan Slater. And matapos ang 3-year relationship, batay sa ulat ng People Magazine. Nananatili naman umanong magkaibigan ang dalawa. Okay? Nagsimulang umugong ang dating rumors sa pagitan ni Grande at Slater noong 2023 matapos ang kanilang pagganap sa Wicked. Naging Instagram official ang dalawa noong November 2024. Ah, si Ethan Slater, isa pala siya sa cast ng Wicked. Siya ba yung parang love interest nung naka-wheelchair na babae? Okay? Ayan, yung parang kapatid ni Alphaba. Updated ako dyan. Nanood kasi ako ng dalawang Wicked movies eh. Alright, buzz number 3, Dream Kadas! Buzz number 3, VP Sara pre-trial. Itinakda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial para kay Vice President Sara Duterte sa Huwebes, June 18, alas 9 ng umaga. Tinasusumiti na ang mga kampo ng kanilang pre-trial brief hanggang June 15.
closed door o hindi bukas sa publiko ang pre-trial proceedings. Okay. And last for this batch, mga Dream Caras, sa balitang sports, bigong makakuha ng panalo ang Alas Pilipinas Women kontra Asian powerhouse team na South Korea matapos ang kanilang straight set defeat. 16-25, 18-25, at 22-25 sa Pool A ng 2026 AVC Women's Volleyball Cup. Wala pa rin talo ang South Korea sa Pool A ng torneo, 3-0, habang bumaba sa 2-2 ang win-loss record ng ating national team. Yan, good luck po sa Alas Pilipinas. Bawi-bawi tayo. Alright, yan muna mga Dream Caras ang ating unang batch ng Dream Buzz. Next hour ang ating second and final batch, kaya tutok lang. Speaking of Ariana Grande, aba, here is her latest hit single na currently number one din this week sa US Billboard Hot 100 Singles, Hate That I Made You Love Me. You're on Dream Jams. My name is Kuya Elmer.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Philippine Standard Time, alas 6:22 na mga Dream Caras. Welcome sa ating ikalawang oras na pagsasama. And it's Dream Gems. Alright, time now for our second and final batch of our Dream Buzz for today. Saktong-sakto lang po para maging updated yung mga papauwi nating mga Dream Kadas na nakatutok sa ating programa ngayon. Lalong-lalo na yung galing sa office or yung galing sa school, okay? Just in case hindi kayo online. Pero, you know, mas maganda na yung habang kayo bumibiyahe ay may napapakinggan kayo, kinikwentuhan kayo. Alright, patuloy ang search and rescue operation ng PCG sa gumuhong gusali sa Barangay Kalumpang, General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, June 8. Yan po ang ating buzz number 5. Buzz number 6 natin mga Dream Caras. El Niño conditions are now present in tropical Pacific Ocean according to PAGASA. Agi daw, eto na naman. Tapos na ang La Niña, El Niño. El Niño, La Niña. Alright, El Niño conditions are now present in the tropical Pacific Ocean according to PAGASA. Ayan, ang buzz number 6 natin. Buzz number 7. Buzz number 7, Dream Caras. Okay? Asa na ba yun? Yan. Dating ICC Chief Prosecutor sa Duterte case, sinuspindi. Suspendido si International Criminal Court ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Kasunod ng isinagawang 18-month investigasyon sa mga alegasyon ng sexual harassment laban sa kanya. Nakatakda ng pagbotohan ng 125 ICC member states ang kanyang kapalaran sa isang special session. Alright, buzz number 7 tayo. Buzz number 7. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 61.54 ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, June 9, 2026. Again, nagsara sa 61.54 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, June 9, 2026. Alright, last buzz natin, Dream Caras, for today. Buzz number 8. Bubuo ng Sports Stakeholders Panel ang Philippine Sports Commission or PSC bilang suporta sa investigasyon ng Philippine National Police at Department of Justice sa pagkamatay ng dalawang Ateneo Blue Eagles men's basketball student athletes. Nasuwi sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonya sa team building activity sa Dipaculao, Aurora nitong Lunes, June 8. Yan, may the soul rest in peace, by the way. Souls rest in peace. Dalawa sila, no? Ay, naku, sayang na buhay, oy. Alright, mga Dream Caras, yan po ang ating Dream Buzz for today. Maraming salamat sa ating mga sources from ABS-CBN News and News 5. Mamaya naman ang ating Today in History and Blast from the Past, pati rin ang ating birthday shoutouts dahil hanggang alas 8 pa tayo magsasama-sama mga Dream Caras dito sa Dream Gems on a Chillax Tuesday, alas 6:26. 104.7 Dream Radio.

1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Dream Radio time. It is now 5:56.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang pala.

0: Dream Radio Time. It is now 7:52.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tara na po siya, dahaagaron. Marasa niya, for 30, di kita pangaon.